Mais me gola ji de mala ba be sor be ba el mala ba be me kol be kol e de chine e moi. Mali ay fa me de mi de pas bir bini de ve de se kol e var hodana sardare kurtar me. Ay ka. Hamara sine Kuremine wala to kuremine mazni ma atu esmela bade da shala ferze la wa ke zukhot mala ali khate wa de khot basni wa de dunya wa ne shala ferze wa ta gush muami abdallah kha da ga tu ay fo bade ne muami abdallah kha navalini ma bale hasha ve divana hazir darat al gujge khulamani ana al ajid mirza ko mirkhas